We no bibi sa me se na wo na ankasa what the mate da na. Apart from am robbery adwuma bi ayi bi da. Kasa boys abro, boys abro. From what na afi ye do ama samai. Ebe ni na mu a sape mai nom ne ade. Eh mo amoko elder don ko hoko mpa bo Hebron ye besi mo. Afi do blue. Straight ni abo do ansanwam. Bi wo so so ye besi mo ansanwam junction no so because ye ko straight. E ba ne sade afi ye ko no intercities. Enu nti suhum krabo akota. Afi suhum ye besi obunsu junction. From

ya me ba na me hu post bi ewo Facebook. Na eye Nigerian lady bi a otai yes a funny post ne pa na particular one we no manager ho kakra. Na ose wakwa Bible no mwa ohu babia Yankopon ana Bible na tro se mema mama maska. Enti sa concept na wo ye trim se ose mema mama maska no munji ni se sa concept na free Satan ana. Amanu mu ya